El eco que to e hoka mana tu tu pe ma hoka ilo tu pe kote tato wa winter pola to ke lau e o kilani i kinei ko te aheo he hulu tahi o iulai vei e pe koto e hoa vai aheo o ka tato kua ilo ton i o te hulu hulu hoa tenei o iuni mautino la vlato e hoa vai aheo ni e nana haka mana tu lava kahaie i he tike tia mana komia e hoka malulu atu hoka tulo atu ona lava ko te mana komia i e ki tato ilunga i kinei tato nā tā pena penanga hoki lava mō nā vaenga mana komia i te ne hele ni e he lauli mahe hulu la te tiketi e he lauli mahulu tiketi he vepe koto e tahi hoki tiketi e te au ka e mea manu ka haila vai mana komia e koulua ni tiketi e te mātua tēnā kia moetangi ho ka aloha moetangi ho ka aloha o lua tahi tahi huitu valu lima tolu iwa valu. O lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. Ka hai mana komia ko lua ni tiketi. Ko he toi lahi hoki, tako kila pe kua pe less than 100 na tiketi ko toi. Ka ko te iyo. Ka e ko te nei hoki a ka hoki kila e hoki la pana toi tahi hoki tiketi te nei e te au. I te numela o lua tahi, o lua tahi, lua o tolu huitu hoa. Tolu tolu ni ka hai e mana komia he te tiketi e toi tahi lava ka e kikila ko kikila tokila ka lei hoki wa ko te hiva te nei e takua ko te winter ball ni e mautino lava kua paki te winter ko tona winga ni kohu winter kai o tona unga ve hoki la holinga mai ni palanke ke hoki ni mai ke awala e winter ni o tona unga hoki la ai ni luti hoki la ni a ni palanke ko tona unga la ko ta to ka hiva ta kamilo ina palanke kai itu langa la awala he winter ball ni O tōna winga ki tātou malele ye makalilia, hai hoka leo tātou la kei, e mahai ke pangila ngila, e mahai ke keng keng, kai ke mahana hoana. Ni? Ia, o kako te mea moni lava, e puli lava koe whaiki ei, o hea lava te tuka ngā style ea, ka koao, heo velava iau la kukumatu he palanke, hoka leo leo. E tukula vai loto tāwale haka leo leo ai kai te mamalu tatou kainga, ka haiko hoko mole mole lahi lele ye ila vahe tino e toi huia mauehana tiketi, mole mole ko kei longa mai ki nā numela ye nei ko tuku atu ni, e pakotu numela hoki te mātu hoki tēnā ki alihe, o lua huitu, lua iwa iwa, o no tolu lima hoa, o lua huitu, lua iwa iwa, ono tolu lima hoa, kahi iwe hea mana komia. E, nā, ko te mea mani lava ko tātou ilunga i toke lau iki nei, e tau muhai lava ke hoai te tūlou ni, te tātou senta ilunga iki nei, o kila ni ke hea ni ki nā mea umalele, a ki tātou e hoai ilunga iki nei. E, ka e hoka he taila hile hoki te hea poti, hoka he taila hile te huia huia mai hoki, ai kila ka lei he ko ko mo ni hetala mo ni ta ku e kila ka lei na tai mi te nei ku malulu lele ko makalia lele i tu la ngai ei ku a he nga tau kila te na ve ho kila na e ya tokta mary ho kila tala no mai kite pehi ma te pihi te hulu te nei e ke he mai ho kila ma te hulu ma he ani e kila lele na la ke i pona ko ho ki ni na ko hu e hoi ngalu ngai ko po na ko hu ki la vai e vai la ko e hoi ki mahana hana hoi ki lele yo la ke i ha ka mahana hana to tino na hoi ko na he vai ya hoi ko te ulu pui pui ho ka lele i la na na pulo mahana hana mai hai la va ke ai ki la ka lele na ma tu ki ta to ma tu ani wai ko te ke he ku a ke he le ho ki te tau e ku a malulu a tiri mo ku makalia e malama ke hoki i nga taitai mi kua e toka te a ihe ilunga o nga tāwale. Ia ka he tama heo heo ni nga lava hautuanga o ki lava kita ki tātou ia ia e malolohi ki laka leia tātou mātua mātua kai mahe nga hoa nau e leo ko ulu e malolohi kako nga mātua mātua mana hoa nau ke hoa heoka leina. Na la kei, o te mea hoki o tatou hana ue kohu lawa na skivi pani kohu mahana hona ki loto i tui e tongi ngai hoa ho. Ni?
he hoka tonu atu lau mua, he hoka tonu atu kai, ni he hoka mana tunga lava mō ki tātou, wai e, o te mea moni lava e he tātou ilo ko te mea i tutupu mai tahi lua minu te i mua atu. He tātou ilo lava nā me tupu. Kai mō te pui puinga lava tātou hana o mana tino mātua ki tātou, tātou kāinga, ke kila kalele, kila toka hoki wai, e wawe maua lele hoki i te hoa mai, peko te makalilia hoki, mana tua hoki e tahi taimi, e oheolo te makalili, ko hakaopopo mai mai e tahi tauale, ni? Kai ko te hakamana tunga atu lawa, hakamana tua tua ki te koulu malu, iyo, e kila toka na lake, tato matua matatou hana, o kako te, na hakamana tua atu, ona ko ko tala no ki te winter ball ko te na la hok mana tua tua hoki la na la ke ka ko te mea moni lava i o mai ko ta tau hiva hui hui to e hawa i aheo e hea poti mai ai ko lua ki te hiva tene e toke lau i lunga i o kila ni ke hea hea ni hoki ki te latou whole day lava e tau tuku atu ke ki mua lava te tua ke hea hea ni mai te tua ke iei he he vaenga vena e mai e ke hoi umalele na workshop mana hakatahinga mana maopoponga mana me umalele toke lau a tono hoki lava e tau mai koulua ki e ihe taimi tātou i eia e haelo mai lava ilalo te South Island ke hana haelo ki Wellington e kotou e ko te hall tene e tau mai lava koto ki e kai mai hoki lava nā kāinga tātou mai toke lau e o mai hoki lava e mapu mai hoki lava ma malolo mai hoki maha kamalu malu mai hoki loto i te i tatou senta tēnei tau hai atu. Kai hoka hetai lahi te hea poti, hoka hetai lahi te lango lango mai ni, kai tatu la tatou pehe tēnei, kai tai ni.

0: Malonia Teroa, ko e tala hui hui tēnei. Ko nā tauheanga kā mata ma te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tulou, kua paku mai ki lalo i tauheanga lima valu, a ngai ki te ono hulu tauheanga. E hei e la hea umea e hoi kā hoi, kua uhia e koe te tauheanga lima valu ma te lima iwa. E maua tau anō hoki pē laho atu, te peke tēnei pako te ahui hui ngā te polo kalame hopi tō tēnei, o te ilo ilonga o te ngā kau tulou. O te mea tau o hoki, e takilua tauheanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te hituhu lima tauhanga o tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kā neha mā e vave tongahiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave ma hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei mo te ahi huinga tēnei o i hoa iloa ma hoka tino.
1: PMN Tokelau.
2: E ka veko te vano tenei ke to ko tu he ho malo mo ga tai mo ta to mo ta ngai te ho te nei Tokelau. E vero na ko tu he ha ka to mo ngamo te ta to proclame. E tu mo tu ia to ta ngai te nei fala yesu te nei ki te tu la e ono mai te tu la e ha. O e ko tu ko to e ko to na ni ma o na ma tu e nei ke a to lihe ma luti a ke i e ko to mo ta nga ke ta o lo te tu la e valu ka mo ta ho ki ta to proclame te ho te nei. Ak malo mo ga tai mo na la longa na yik ta o te ho te ne me nu ta to to he lo ki tva yo ho ka ga me na ho ki he ho ga tai alo ki a ki na ma tu ke a to li ma luci mo na nga lo nga ho ai pe e no ta tu ai to ke lau ka mai he ho ki te ta ta li o te ka ko ta he mai o ta tu ka to ke lau ki lu ma ta to wa program te pe to ke lau ka ga me na ho ki lu ma te ta to ala le na ho ya na ha ka mai he ho ki ta to ho ya te ne me nu e a tu ma pena nga lu ho he pek tato ke no la nga lo ai na patia ke o te tato ka ka inga o to ke lau ala i lunga nga lu ho he pek tato program te ne ka ko malo ma ka ta i la hele le pemu tato te he lo ki ka ta hi te pai ho o i ku tato to ho ka lo lo mai ka ka manuia te vai ya ka uli.

0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te malu tatou ka hokalongolongo, he wele wana e tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui ya ni. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tene ya hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tama he hili hoki e tuka tu mo koi hoko mole mole te matua. Kai ele le peko ke hokailo mai peko ko ki te malu tatou kai ngani hoko mole mole ka kohe ki tuka tu na hili ta.
2: Ia ma lone te mātua ia ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororoa Union and Community Health Services i Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola ka toka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tū mau mai pe alawa mo ki tātou toho anau ngā he ala. Iho, hoka tu loa tōki ki te mamalua nā haihoe au mālā toho le tua ku pātele. Iho, ma te mamalua o tōki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vēnā ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
1: Hello, malo ni. Hea malo hoki, hello. Hoka he taila hilele. I tau hiunga Dr. Mary. E mau tino hoki lava ko te tau malu lu hoki kua pama i lava ni. Kua lahi hoki na haka mtalanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava kina ki tene mta kupu. Ia kina kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tau hiunga ke ve lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi ki tātou te klao. I lunga te ala leo tēnei, ke haka malama lama mai hoki e tu helva ko te kau nanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lāko au haka mole mole te he hili mōmua ke tuku atu mō koulua, haka mole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihi ka tatou, haka longolongo mai, Dr. Mary, haka mole mole, e mahai nei ke tuku mai heu tamahaka mtalanga lele pe ai hea te haka tāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
2: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lawa te taimi tēnei o te tau mālulu. Iyo, e loa hoki lawa ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lawa e tātou hoa nau pepe, ke pālawa ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i nga lahi ka hai e tau wale. Ia ko nga tui pui pui la ko hea wala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta mai ti ke nahe tau wale i nihoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou hoanau ka hai e hoai o lātou tui pui pui.
1: Hello, malo, kahetai ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka kakao ngai e a lato hanau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau i e nei hoko mole mole, doktor?
2: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vēlawa ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lawa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lawa la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine ho mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēne, tui pui pui tēnei mo te hia mai taku ko te rotavirus. ko he hia mai e mahani takalahi la vai na ta mai ti la loite lima tau hanga a ka haia tau ale tu lo e ka ve puai petata ne a ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ne e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe lunga ko he tui tenei e ono ia tau ale pui pui mai i te tui tenei ne tu lo mua wae e lo toka matalanga kai e lelei e ni haka matala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi haka matala tu hoki lava e tau te teine ho mai io ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hia makahai e mauai e a pepe mahai ke numo ni a pe mau i te meningitis kailele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tawale mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nātu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai ahe te matua. Ia, haka helo atu ai hoki la, ni te, te national schedule of ona tui pui pui ta mai ti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tauheanga, he ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tauheanga, ma te iwa tauheanga, ia ma te toi tui lae hoa i te hulu tahi tauheanga. Ia, kahetai.
1: Malo, kahetai la hilo de te hoko maalama lama malo ni. Hila e hello e ma tau hoki e lahi li hoki na polenga ni ma manahe hili hoki la e tuhe hili e tato community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehea hoki la pe ni a hoki ni heo ni nga nei e tuku atu ki nga matua makai nga i tau kikila te matua mole mole
2: Iyo, ena koi, ni e ki lato e ye lato hehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te hehili mo mo la batakalahi hoka heanga yau ki e I te ngā luenga e hehili. Ni e hehe nā tui pui pui tahi hehili e manako mia nei ke vai nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai tina tawale iena na tākua ko ye tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai ko kinei ni uhila iei nā la la o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e hehoe mahea ngā lemo
1: Maloni Aloha, aloha te ona hei, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ye he tino e, ele atu venei veia. He ane te toi mana komia ia o he tui, ka ko auna tui, ua umata ku tui tau heanga te ku te ka.
2: Iyo, ko te mahua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoi ni ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhanga te kua teka e ko te pui puinga e anga i lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhanga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoi lava mata hui tauhanga uma e lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoinga o nga tui o te hului tauhanga uma ke haka tau he tau i lava ki nga hiuinga o te hiama a kua iei i o nga mahuanga la iena
1: Kahe tai ni Hello ai he anela te kua kawe ai te hulu ma tau ale o nga lele mai he lava te ma o nga kainga pahe huika
2: Io e lo ho che tato co co che te la vai na e lo e longa co che tato tanga ta pare rica e mau alunga tato no me la mau ai e e ta hi ta wa le ni o ka ta ki ta kinga ta o le hiu ka to to mau alunga ta wa le ho ato ka hai ka ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo mo he tino i e o na ta hi he ta wa le Io e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahai ke maua I te heart attack. E haka e hulu I nani pe, pe increase by, by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua ai koe te, I te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e, e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā, mā tātou grandparents, nā mātua, nā, nā makopuna. Io e loho ki labala ka hai ka maua he tino e, e hoko tahi I te hulu, io e hoai ngohi o I pepehi atu ki e tahi I, I te hoale. O te hoki la ni e, e tau ai te, te hoai, te hoai e nātui pui pui o te hulu I, I tau heanga uma.
1: Malani, doctor. Haka mole mole. E mai me ke, ke tuku mai koe ni, e te petaku mai hoki koe ni, ni ana na aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loe tangata te kehekehenga ma, ma te hulu mā he ani.
2: I o kona aungo te hulu, ko, nge koko e tauale, e tauale lahi pe, e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu mā, ma te hulu mā he ni e, ni e, e lahi la vai tahu e te ihio, kako te hulu o te influenza, e koko e, e ni e, e, e huiva, ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mai he hoki la vai vai vai. E loa hoki ko te huiva ia, mai hai ke kātoa te, te tolu pēli mai āheo ni, ko te tale hoki e, ni e, mai ke kātoa he, he lua tolu vai āheo. Ia e vei hoki la ko te lahi ka lava te kehe kehenga, ko koe e tau le ti ngā ai nai te ihulu, ka ko te te veko te tau le ma, te, te hulu ma hani e, e lahi lava e he tau le ti ngā ai nai e, e tahe lava te ihio.
1: Hello Maloni. E, e, e ni ane ila ni hite puko mole mole ho kai ngo hi ei pini vaenga ke mahi ei hoki na kai nga pui pui te nei hoa mai puko te hulu hoki I loto kai nga ke, ke tau hi ai hoki te vipihi puko te pehi hoki o te nei hoa mai ho mole mole
2: Io, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoi tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai e ni, ni e ta, mai e ni e tahi he mālohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoile tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho I, I te hoa, ka hai koe e ma, e tawa le te hulu ni lahi noho I tō potu e a wakai koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e maha I ke ka vani tō ngotu I te I tō lima pe ko te ngau

0: e maha i ke maua i te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe ka hai e hoi tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga ia he vena hoki ko te kāinga kai vena hoki ko te community e tuku lāke e tahi ao ngā hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk ko koe e ki te heart attack ni poko te tawa leho atu ka hai e hai tōtui pui pui.
1: Hello, Malo, ni ko kona he hili e tuku tu e vei ala vai e tau heoko takila wa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai a wala wako tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nanga e ngā lue ai koe on hea ini ke toe peko toe tolu ko lawa ni a kuhe hili ako mole mole au kua ako mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lawa te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau.
0: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tō pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o kata ki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa ia aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
1: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
0: Ki ele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo i longa kua kua e nā lālau te ola mālolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, io, o te hau tuanga lava la, io, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, io, ke updates hoki, io, hai hoki tō tui o te COVID, io, kua mhoki tōku noho hea unio ni ki te tau mālulo te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
1: Te ngali la, kai tai la hila ki te koe, tōk koe kua tā pena lelei mō nā vāenga umayena. Kai ki la hea loa, kai tai la hilele, ka kohe ki hokai kua la te tāua polo kalamea, mole mole, e ene heo tahi tala lava e hoka malo hi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou ko tūlanga ie ki tātou, keilo hoki lava ki tātou toke launi, e he tō kanga, kai pālo ki taimi te ia kua ohelo tāuale, kua he tutu, kua he hakiriloa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka iela heo tala muli muli lawa hui a tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai haka mole mole mātua.
0: Iyo, haka manatu pe atu lawa ni, ko nātu i pui pui e hehe.

0: Ela te mamalu te kalau. E leko ke to e hoka manatu atu pea maha kailo atu pea ko te tatou a winter pola to kalau e au kilani i kinei. Ko te aheo he hulu tahi o iulai. Vei e pe ko to e hoa fai aheo. O ka tatou kua ilo tonu i o te hulu hulu hoa tēnei o uni, mautino lava la toi hoa vai aheo ni, nana haka mana tōtu lava kahai e he tiketi e manakomia, hoka malulu atu, haka tu lou atu, ona lava ko te manakomia e ki tātou ilunga i kinei, tātou nā tāpena penanga hoki lava mō nā vaenga manakomia ai te ne hele ni, e he lauli mahe hulu la te tiketi, e he lauli mahe hulu tiketi, he wepe ko toi tahi hoki tiketi e te au, kai mea manu ka haila vai manakomia e ko ulua ni tiketi, e i te mātua tēnā ki a Moetangi ho ka aloha. Moetangi ho ka aloha o lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. O lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. Ka hai mana komia ko lua ni tiketi. Ko he toi lahi hoki, ta ko kila pe kua pe less than 100 na tiketi ko toi. Ka ko te iyo. Ka e ko te nei hoki a ka hoki la e hoki la pana Te tahi hoki tiketi tēnei e te au. I te numela o lua tahi, o lua tahi, lua o, tolu huitu hoa, tolu tolu. Ni, ka hai e manakomia he te tiketi, e toi tahi lava. Ka hai kikila ko, kikila tokila ka lei hoki wa. Ko te hiva tēnei e takua ko te winter ball, ni. E mautino lava kua pāki te winter, ko tona winga ni kohu winter. Kai o tona unga ve hoki la e holinga mai ni palanke ke hoki ni mai ke o wala e winter ni o tona unga hoki la ai ni luti hoki la ni a ni palanke o ta tona unga la o ta to ka hiva ta kamilo ina palanke ke i tu langa la wala he winter ball ni O tōna uinga ki tātou umalele i e makalilia, hai hoka leo tātou la kei. E mahai ke pāngila ngila, e mahai ke keng keng, kai ke mahana hoana. Ni? Ia, o kako te mea moni lava, e pule lava koe whaiki ei. O hea lava te tuka ngā style e a kako au, heo vela vai au la kukumatu he palanke ke hoka leo leo. E tuku lo vailo to tawa le haka leo leo ai kai te mamalu tatou ka inga, ka haiko hoko mole mole lahi le le ye ila vahe tino e toi huia mauehana tiketi, mole mole ko ke longo mai ki nanu me la ye nei ko tuku atu ni, e pako tinu me la hoki te matu hoki tena ki alihe, o lua huitu, lua iva iva, ono tolu lima hoa, o lua huitu, lua iva iva ono tolu lima hoa kahi i vehe a mana komia e nā ko te mea moni lava ko tātou i lunga i toke lau i nei e tau muhai lava ke hoa i te tūlou ni te tātou senta i lunga i nei o kila ni ke he hoa ni ki nā mea umalele a ki tātou e hoa i lunga i nei e ka e hoka he taila hili hoki te hea poti hoka he taila hili le te huia huia mai hoki ai kila ka lei he ko ko mo ni heta la monita ku e kila ka lei na tai mi tai nei ku malulu lele ku makalia lele i tu langa ye i ku a he nga tau kila te na ve ho kila mana e ya tokta mary ho ke tala no mai kite pe hi ma te pipi te hulu te nei e ke he mai ho kila ma te hulu ma he ani i e kila lele na la ke i po na ko ho ki ni na ko hu e hoi ngalu e ngai koe, pona ko hoki lava e vai lava koe, hoi ke mahana hana, hoi ke lelei o la kei, hoka mahana hana tō tino, hoi ko nā he vai, hoi ko te ulu pui pui hoka lelei lava nā pūlou mahana hana e mahai lava ke. Hoi ke lehoka lelei nā mātua ki tātō mātua ni, wai, ko te kehe kua kehe leho ki te tau, kua malulu a tirima kua makalia, e mala ma ke hoki i nga tahi tai mi kua e toka te ai hei lunga o nga tā vale. Ia ka he tama heo heo ninga lava hau tuanga o ki lava ki tātou ia ia e malolohi ki laka leia tātou matua matua kai mahe nga hoa nau e le koulu e malolohi ka kona matua matua ma nga hoa nau ke hoa heo ka leina na la kei o te meho ke o tatou hana ue kohu lawa na skivi pan kohu mahana hona ki loto i tui e tongi ngai hoa ho ni he hoka tonu atu lau mua, he hoka tonu atu ka ni he hoka mana tunga lava mō ki tātou wai e o te mea moni lava e he tātou iloko te mea tutupu mai tahi lua minu te i mua atu he tātou ilo lava nā mea tupu ka e mo te puipuinga lava tātou hana mana tino mātua ki tātou tātou kāinga ke kila kalele kila toka hoki wai e wawe maua lele hoki i te hoa mai peko te makalilia hoki mana tua hoki e tai taimi e oheolo te makalili ko hakaopopo mai mai e tahi tauale ni kai ko te hakamana tunga tu lawa hakamana tua tua i te kolum malu i e kikila toka na lake i tatou matua matatou hana o kako te na hakamana tua tu ona ko talanoa ki te winter ball ko tēnā la hoka mana tua tua huki lana la kei. Ka o te mea moni lava, i o mai ko tātou hiva hui hui a toi ho awa i aheo. E hea poti mai ai kou lua ki te hiva tēnei e toke lau i lunga i okila ni ke heo ni hoki ki te lātou whole day lava e tau tuku atu ke ki mua lava o te tua ke heo ni mai te tua ke iei he vaenga vena e mahi e ke hoa i umalele nga ueri sa mana hakatahinga mana maopoponga mana mea umalele toke lau a tono hoki lava e tau mai koulua ki e ihe taimi tātou i eia e haelo mai lava ilalo te South Island ke hana heo lava ki Wellington e ko te hol tene i e tau mai lava koto ki e kai mai hoki lava nga kāinga ki tātou mai toke lau e o mai hoki lava e mapu mai hoki lava mamalolo mai hoki mhakamalu malu mai hoki loto i te i tatou senta tēnei tau hai atu. Kai hoka he tai lahi te hea poti, hoka he tai lahi te lango lango mai ni, kai tatu la tatou pehe tēnei, kai tai ni.
1: PMN, Tokelau.
0: Maloni Aotearoa, ko he tala hui hui tēnei, ko nā tau heanga ka amata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tulou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima valu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi ka hoi, kua uhi e koe te tau heanga lima valu ma te lima iwa. E maua tau anō hoki pē laho atu, te peke tēnei, pako te ahui hui ngā te polo kalame ho pito tēnei, o te ilo ilonga o te ngā kau tulou. O te mea tāua hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te whituhu lima tauhanga tomatua. Ilo ilonga te ngākau e wawe ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea mā e wawe tongahiti ai hoki. E he tu tōngia ka e wawe mahai ngō huie. Ilo ilonga te ngākau e hewe mai ai nā ola. Ka hawai mau tau peke tēnei ko te ahi huinga tēnei o i huai loa mahoka tino.
2: E tamuhai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka he launga e hili te lelei. Ka hawai tau kilanga kua heoli egi mātou nā tū la hono, pe ka hawai hoki kua hui atuku alo kia mai heo hai tionga. Te alohani mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ona tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ke mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ona o tahi, manu kau iau kilani. E ka mai hoki o ilongheako te Broadcasting Standards Authority, te ovalu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu i aheo ngā lue mai te aheo o te hoka he launga, e te tau ke tuku i hoai tau hoaitionga aloa kia.

0: katupena.
1: PMN Tokelau.
2: Ia ko te mamalut patoka inga Tokelau hea loa. Eo ila wahoki e lahilele na hakano noa kua pakita toki ei taimi hokotahi te eka mehele vaita vai taimi tenei. Ia e vela ko te mahani. Ke loha te tuha kumahana hana maha kamai heki na kai ngau maliu tato.
3: Tokelau kato.
2: Iko tato e langona lele ki tato te hakano noa. Piko ai lava tato ka inga Tokelau kua ngalo. E langona umalele ki tato te ongohia. Amo taimi tenei e aloha lahilele atu mo koutou ni. Ia ka ke mole toki lana aloha ngau ki maua. Kua hakai kui kuhu ki tato ngalu e ngai te hui tenei ma tato e vai vanga. Ka e mole atu na aloha ngau ki maua mo koulua umalele. Te malu tato ka inga Tokelau. Mai hoki lava ki lato toki lau mao ia au Italia. Ma ki tato i Aotearoa nei hakalongolongo mai. Ia aloha atu mo koutou ni. Pira ni koko ki aloha tu moko e ni hai koe hokalongolongo mai. Ano tuki na ki o matua ka mai heo te ia ko taimi la tenei e ka haka iko tuki tato i tato talo. Te duu tu mato tu mana e lango no ki lawa ki mato te hokano no ai tene vai taimi. O no hoki ko te toke hea o na ka inga o ki mato na tamana mana matua ka mai heo ki lawa te mamalu o ki lato toke lau ko hiki ngā waka hoki tu mato tu mana. E pule lawa koe wa koe lawa e ka umai e toi ka wake heo ki lawa e koe. A taimi te nei te tuk mato talo ki tau hio ko mole mole ko mahana hana ki nā ka inga toke lau kua uhiti aho ki tau pongi hea ko mole mole. Aka manui atu ki o mato ka inga i toke lau mamao, i toke lau katoa, i hio he konga lava e alala mai e toke lau ko mole mole. I ni uhila nei maho taria ke i e o manu ngita ki lato. Tene vai ahe hou ka lakahi au ke ki mato, na huhuanga ko mole mole, pui pui ma leo leo, peleni mai e koe ki mato ko mole mole te mato tamana. Aka he tai lahilele mo te mana vaola, aka he tai mo nami a uma lele mato anga lei mo ki mato. Tato ko mtau hio, nei ke palawa ki te hoka vau. Te tuat mātou tamana, haka hetai lahi lele, ko ie hiu, ko kalanga tuake mātou i tēnei tū lā, haka hetai lahi lele ie hiu, amene. Toha ko lutu ke lau, toha ni.

0: va va ia tu le ua toe a nga i mai o le sunga ia jai o betai ma le sunga ia kona pen ia o le la fa ilo manino i lungo ni upenga te fa ilangi ia le toe taliu mai o le sunga ia jai ia wale te mwhainga e pui pui ia le fusi fau le ua iona a ao i le jai minei ia pei ona iai i le nata usanga na ia fa mawina ai ia le siampini o le sufa boxing bout se mai ile vaenga pe ona ia tatu ta longa le laka biliki mo le silfien tatu tru in our own competition me by myself I will never die mawa e tu langa pe ona ia ta longa le in our ile nei vo iva yaso pe ona va iloa ia ile aso tofi a se funu male tasi o uni ia sa ma vaia tunesa ta aloa ile rapidus Rapidus Malle Broncos Manu Malo Le Rapidus Fas Fumma Le Valuana Ai Ile Ono Ale Brisbane Broncos Se Mele So Farvaile As Fumma Le Lua Leo Uni Sa Ta Alua Le Dolphins Male Sydney Roosters Manu Malo Le Dolphins Fas Fumma Le Valu Ile Se Fulu Ale Sydney Roosters Carlo Fai Ma Vai Fainga Le Dolphins Talonga le aso ana nafi ya sa fa'ate ia e voi le tapo inga. Lau New Zealand Warriors a meise fo le Kanula Sharks talo fai. A meise popo e uia na malolo le tato au to tasi le New Zealand Warriors. Ile malae mau smart. Ai pita ya sa maulunga fa'ate nunga le talonga. Ya ile tato nunga nisi sa tau no tato man malo. Peisei. Pita ya ne wale tau lau wale fa'a moe moe. Ona o tulanga pei ona ya ile tau mufainga ya ile ahina ole salamuli muli ele itau lau olfa moe moe lefo isa tamu faili tatu dropkick ya ele itai daily time mai ane ya wa malolo le kunula sharks se fulu na manu malo ele sharks valu lau New Zealand Warriors ele po na po se mai le talunga le Parramatta Eels ma le Canberra Raiders se fulu ma le lima na manu malo ele Parramatta Eels ele se fulu ma le lua a Canberra Raiders Tato wa ngai mai ile talunga ale Sorry, ile talunga le na fatino ile so wa wana na file sa fatino ai Parramatta Eels ma Kemper Raiders ile talunga sa fatino ile so le tai ele ma mount ile tu le sa manu malo ile ma nei ile manu malo le West Tigers so ngai luai term luai malvainga ya le sa manu malo ai tolus fu male ono ile lua se fulu male valu ale Titans o le ala wa ma he ata longa le na ya ma ufatu langa mai foi matatu au ile valu pito ilunga se ma ya ile numero tasi pe on Sylvia Penrith Panthers se fulu male a lusu male valu ana ai Tulanga lua fatuma wina le tatou New Zealand Warriors. Up the was, luas fuma lua tatou ai. Tulanga tolu fatuma wai pea foi le ai, ale au, ale Manly Sea Eagles, ile lua se fulu wana ai. Tulanga fa Dolphins, luas fulu ai. Tulanga lima, Kunula Sharks, lea sa manu malo le talunga male Warriors, luas fulu wana ai. Ile tulanga ono, Senior Roosters, luas fulu foi ai. Tulanga fitu, Newcastle Knights, luas se fulu wana ai. Male tu, langa valu, wa se e mai ai nei le South Sydney Rapids i le se fulu ma le valu ana ai o le valu pito nunga lana nono winga ya le ua salo le ufa ngas ua luatu ar se fulu ya vayaso po le valu o vayaso talu ona fatu maupea i le tatu top 3 ya a mesia ya numero tasi le au olongolonga le au ale news a Penrith Panthers ya pe ona yai Taulunga, talau tatu taulunga le nei fiafi, ia e faailo, nisi fo iyo, ayunga na yei taulunga, ale tamu sanga fai tu malo, ale tatu watru, peyono tu usao ina mai lakapi Samoa. Ile under 19, taulunga sa faatino ile asona nafi, ile lima ayo vayaso talu na fanga solo. Manu tutusa ai na taalo ai fale alili malaitua tani, tailua sumalua. Ia lona winga fi nau ni talonga. Ili talonga lewa pia ma si umu man maloa pia lima si fuma lua ili si fuma valua si umu. Talonga lewa ana west ma palauli ma satu paitea manu maloa ana west se fulu leono ili se fulu palauli ma satu paitea. Ana ma safata manu malo safata si fuma lefa ili se fulu anda o le tato under 19 le na tamusanga tamai tai pe ona ta aloai tu tane ma pia manu malo pia e ono sfulona ai ile le ai le tu tane au tamai tai ile vawa ana wisma le pata le au tamai tai manu malo le pata sfulmaliva ile sfulmalima ana west Ile talunga safata ma palauli sa lenga sa tupaitea awa tamaitai. Manu malo safata lua se fulmaliva ili se fulmaliva palauli sa lenga sa tupaitea. Ile tamun sanga ali men senior A here poli top side. Ile lima yo vayaso talo na fanga solo le NBC. Tamun sanga fai tu malo tu sa uina mai ili Fed Pack Insurance lakapi Samoa. O yungala ia pi ona yei talunga ali. Ele talonga fale alili mai tu tane manu malo fale alili fitu se fulu ile se fulu male fa i tu tane talonga pia msi umu manu malo pia tors fumanitasis fumare iva si umu talonga palauli sa tu paitea ai mesi foile awa ana west manu malo ana west fas fumale tolu ile se fulu male fitu palauli masa tu paitea ele talonga ana masafata manu malo ana lua se fulu male fitu ile lua se fulu male lua asafata iunga nao tatu talonga pe ona yai le NBC polita mutsanga fa ai tu ma lo asio tato tunu un Samoa ya pe ona yai so in fa nga so longa ile nei va yaso tulita mai i unga tatu ta longa mole va yaso vo ya wa fo i fa ai tu ma lo i Samoa ya mesi fo inisi o ta longa fa anga tamba o lo avi fu ai tamba matene Samoa alo mafa na wo le tatu tunu ele ngata New Zealand nei Ya mese fo isa moa male pasifika. O yunga na tatu talonga ne fiafi ya o tapena mayei nisi o tatu porkalame. Ya fatalo fatu ila fionga ya tupola ya lausunga ili faifiao malfaltua faftai mafuta mai ya wafo I le ne fiafi lo fatu talo fai ya malola val galulue. Lo fo ile on sai ya olo aso ya manatu olo mau pea mau lunga pea lo olo malosi ya wari tau tuai na ole tua malona fina ngalo ya mese fo ile ngalo wenga olo fenga ya lo fte la tu mo onua mese fo I tu fini ya manule ne fiafi ya tamfaya tu dato pesilia a mese nisi o dato fasa lango fa pisinisi ya mai aloa ona se mai lea ole dato pol kalame ole fa tanuanga fa pitua pino ta ua le fiongo ni toto ali ile ne ia fia fia amanantu o manuia me uma ia ile aso sa pati ole tua koko sa mua arkati Oto es full mal fitu minute ona tale ole tula se fulu fa sa usamunga le tunu sa pati manuia ia ta ulunga atua ile tatu to on sport ile ne ia fia
1: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha o umana whai lau siaki.
2: Le ai, o le mā le nei e lai titi tele.
3: E le o toi wha pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oe le nā, ma oe fo I pā.
4: O le tau sanga a mata mo le sue sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea e whai fua hai lau sue sue ngā. E ta ilu o tau sanga. Sanga mafai, se I atoa lau fito se fulu mali lima tau sanga.
5: Fa mole mole, fai moi mātou.
6: Ole a lafo mai ile meli.
7: A fai ti talitonu o solia se tu lafo no ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau, fitu ono tolu, tolu fa lua. Pe I meli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau, lua lua fa tasi o Pe te fisoa te isao le pūlenga o aia inga whaafasana launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu se lau. Tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe sila sila la lato penga fisoa inga bole website o le www.bsa.gov.nz. O tusi fai tia uma, e se taona tau nui tu tonu o le lua se fulu aso, talu mai le aso le whaasana launga.
8: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
9: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutonga sā o te mai tai. Mōna sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
10: O se pūlenga e mau I anga I whanua tau Pasifika, e ngā lulu e ai mau tangata e peio oi. If so soani ya tu moto al Pasifika, a wasiluma na imanuia, les tala mo se avano manaya. E mawa avano fainga luenga ili Navy, Army, pole Air Force Careers.

le o valo menu te o te ene le tu lai se fulu fa se sanga le tatu o tuno e me se fo i por kalame fa nga solo le nei fi fi e fa manu lu le tapo inga manu le tatu o tuno o no nisi o vaenga le ma ano fia be ona yei le fi fi man nisi o tatu ma lo be ona tapina ina e manatu o se lau lau le lei le vaya se fo ona fa ua wina lea o le fa tal tal no anga pe ona fa ilo i se temi wa fano ai mo le ni fi fi ia le wa to ai tonu mai le sa o le sunga le fa finga inga tau le langi le sunga ya reven sa be kili ka mesa eli ya wa fo le fa wa wina le tau tua le tau pi min sa mo a wa ya maftanga ya tatalo pe ona ya ila fa le tula se fulu ya me se fo se tatu tina ma tua le fionga ya fo i mono eti makathi ya pe ona fa ilo fo i tatu por kalambel va eso ile ma eu le tautua a si o tatu tina matua na fionga le fanitua ile fio tausanga talu ona tautua moni sina e ala ya la leo mafasana launga peo na yei por kalame faa wawo fono te talu ile ngata i mole pi min Samoa mese fo ile video Samoa i totonu o New Zealand le asa faa ilo fo i se faa lo longa mawo lunga ale New Zealand media ya po le au tu stala i totonu o New Zealand atoa ya sa tu mati ai fo i ya sia faa lo alo a faa lo longa mai le New Zealand media ya sa a tu ina tu ai se fai lunga fa pitoa le tatu tina ya mamoli le ngang fa fitai se tatu tina yo e ya mu ia lona soi fu tu lui ya e fin fin na wai le tatalo ya wa la va se tatu tu lu ya ma tu pulanga la lo va o sa mo ya o le wa ta pe na mai la tatu fo no tatalo ai moli de minei ya mal fa se usanga le tatu sa pati manuia ya ma tu ti aso aso tu vai malu pu enga so tu fin ngalo pe a fai wa ya se ma tu tala se upu fo i le tatu mani lau fa funga anga Samoa ia matu te tatalo lava ina ia la fua e nuu le aina a ia tapena se tae au fau se tae au a mua mua tatu to e feiloa ia i luno lunga o ngalu ngalu pe au le ea tapena pe alo tatu o tua ia se isi ava noa mo i tatu ae fai ui natu se tautua le nei fiafi taina le nei pe se au alo fatu ai na io tatu ai nga uu malava ia pei una iai falau pa ia le tua ya ile tape nanga fo yo to yaso na ita mama tina ya e momole to ye lo fa anga momole ile afionga ya le sunga ile pole fionga le lisea le kalesia evangelia me to tisi i au kila ne nei le sunga ile fa finga inga pole tau simetanga luenga ya salani kalapani ma se fo ile fa nau yo e onol vala au pa ia le tua le tina ya moli ya ma se fa funga anga a inga ya i so se tafai fia ya pei ona ya ifo ele nee fia fia soa tae au malaso lua ya ona lango mau lo leo lo na tino ya ilona oli oli sanga tu mau ay mole nee fia fi ya e faa mavaya tuai to tol menino a mese tatu sapati manuia isi tasio pesi awo lo fa tuai ya mo tatu ainga u malava ya mese foi ya sio tama ya isa moa ya pei ona ya ilvala upa ya le tua le fitalenga ya wila le matu tu pa o ya pei fo yo na vala au ye le tua ya lo fa ngia pe fa ma fa fa na tina ya la wa ma male fa nau to fa ni ya lima ya me se fo i fa nau e tangi mai ala ya ta pe danga fo ya la ingle ne vaya so ya manu ya tele fo fo anga uma lo fa tele atu ya ile ta po inga le tatu tu ale ne po ya wa ta u lunga ile tau tua ale sa pa ti manu ya su ta si minute o te aneli tu la se fulu so i fo ma ya manu ya

ia sa ni mo rocha to tru le o to iva minuti on tale or tasi ta to poklan masani o le utanga ftalai sidim tali or tu spa ia

0: tau fata lai, fisi mtalo tuspa iya, fata lo fata kutata walau.
1: Fata lo fata umale, agaro. E fia tali ya sipe menatu nide, e fidi le papea, na pio mai e su, e leo tangata uma, ana maliu, mo tangata uma.
0: Ava mori poile sa unota ma.
1: O, o te vai ina ea.
0: Ia, so fu manuia sa vai ina ea, ia, maia lous. Kina ngalo tu sa manu ta upu.
1: E moni, alo ai, pa mai esu, no usai mo e ma mai, pa mai, o le po mai mo e ma mai, a le po mai mo e ma lo ua, o usai mo e anga sara, a le o e a mito, ia e moni, a tonu ye nisi a mito, a pi o le nganga nga ale, o se tani atu ke a fai tala pia na imani.
0: E te rao nango ina rafina ngalo mta upu, ele, mta upu, ah.
1: Ya dang la ngoin
0: na.
1: Mm. Ngoin.
0: Usale ye
1: fi. No la na de la ya ye fi.
0: Mm.
1: Pero isa un mo e. Pero un vino a
0: o. O e maloro.
1: Ah, o sea, que yo ale nga o. E pinga, a un mar ka. Ya al ko kere. Ma pio y nga nos. E que la ye tu y mo fene me e le auto o me le fel ko.
0: Mm.
1: Ya un que la ye su ya. O e po ma e mo e ma ma. Lo un vino. Ia i koi tanga kai mamai, ia i tanga kai rea ma. Pea ka si ka ku ku wa kua i beri lo. A kongu i ei nisi, e ami o kou. E nisi anga sara peo. Ai amali, ia mo kanka umma wai. E anga sara umma kanga kola la. Faftai,
0: faftai, manero ki ngaro, faftai tele, sabainaya.
1: Ya, faftai, la meno, manuye po kalami.
0: Ailo. E umma tutu kumai. Oh, man.

0: Oi.
1: Oi,
0: yeah. E ruai.
1: Oi.
0: Ano mai. Mai aro fini ngaro fini to ina re.
2: Tre fuoso.
1: Ma no no. Congo. Ana fon mesin.
0: Si mua mua me mra e fono o fea o whamatala mai ai le tangata o Yesu. Fea tu spai o whamatala mai le tangata o Yesu. Pesili mai a Sam o fea o larolangi neile i ai le motu e tau o motu o pātamo le tau mai tu spai ia. Mana mta upo le tangata lai. Ele ia fio mai Yesu mo tangata uma. Ana maliu mo tangata uma. Lea sa sa uno mai le sunga ia sa wainaya. Le fio ngaya sa wainaya. E sao ngāuna ngoina na manatu e ala i le mau lena a mai. Fai mai e su ele i sao mō e a miotonu a ene sao mō tanga tāng sala i le i sa mō. Mai aro fina ngaro lua.
1: Ia, o, si kade aku visi dia. Asem.
0: Sao nama?
1: Ia, o, pata mō ke dola yo.
0: I, isa el.
3: Mamaoa.
1: Mamaoa, ia kada dada po Israel po.
0: Po Iran, yung mele fail kawa.
1: Po mele
0: fail kawa. Ano nga po Ukraine ma, Marusia, no po nga rin kawa, emisa ma Ukraine ma Rusia.
1: Ito nga lumuwa. Oye.
3: O sa lindes.
1: Sa lindes.
0: Nga, ele se boku, ele se boku, fuo sa lindes.
1: Kaya, si siya kag.
0: Sí, sí. Mau wangira suida. Patalo patat walau utang ftalai. Sim talo tspai sa no mai. Mam sua. Ya, so gum real ni ya so vi yeli.
3: Au se fu au so. Tata wa Yesu mo kaka umwa. Tata wa ngarae, pele ilua gae wae le panga, nga mwe mwe kai mga liu kaka yu kaka wali, ia ele yu o mwe mwe ila lan tau kere yu o ina mwe kaka umwa, kaka ang o wa mesa nga lue ai mo. Pelang kaka la inga kao, anga tawa mo kaka ele, ama kua wa afala e ma liu Yesu, ulo ngarae api umwa ama kaka umwa kaka umwa lalu.
0: Tai.
3: Ko le mau. Ah, si dia John, Sam. Eh. Okay, no. Oi, eles le unha le sabi le menga se va menga so agents agency C. O mai ele mo kuma. Aí ele se unha sabi vai vai me ao e puxa ele. A puxa foi no. Oi, oi, oi, papi. E vai, vai, Eu acho que ele lá foi farinha. Mumua de... Parinho Mumua não foi o Iba. E a cama é para a cama. Aí eu fui para a mãe, e ele... Ele era em Ore Sabi, e a por uma... Na Irmo. Na Colômbia, eu não era... Eu fui... Eu fui... Eu fui... Lingo la le papa sa bolsi o le apu yo ma sami agency. Ate okir tu so inglese si ya sam.
1: A gai e kavi. A e e e ku o en sa inga ka un bai po nga seo. O inga ku e la kala ka e e mo tu pa sambo. Ilkai minyei. O gai ta inga.
0: Tatoo.
1: Pera kala kaya
0: Australia, pera kala kaya Singapore. Oh, Stewart Island po nga ilwa Pasifika.
1: Ya,

0: malam-malam. Iya.
1: Se yuma, se yuma si jo si sister kai sung sing ngalo. Lo mo mo mel sing ngalo mo suang.
0: Iya, iya.

0: sili mai a malaifono ele ia fio mai e su mo tangata uma a ena maliu mo tangata uma o le mta opuna mo tatu tangftala i ni tae au sili mai a le uruai o le tangata na fua mai lon to to o le hafo ila au na fua mai ai Nasi ka ko si.
1: Oh, so long mo mo si mo.
0: Tano mai.
1: I sa o wa. Nasi o mai su mo. Ana foi o si ni pa mo de.
0: Ele e fio mai su mo tanga ta uma e na mali mo tanga ta uma.
1: Na ele e fio mai su mo kanga ta uma e na mali mo. Ia nga ma di yesu mo ka ka uma mo de la lo da ai di ye fio mai da yesu mo e mo e a mi ko mu ai nga fio mai mo e a sa ta ye la le i no ka ka sa
0: la la sa o le ye le fa pu
1: ye nga sa o fa pu
0: ia uto lua tangata e lango lango ina le lua sui e lango lango ina le le famtalanga lea ia tasi tangata o lo o ui wapu suwa ngai lango lango e fo ile ili mga upure pere ai
1: e wapu ngā rāngu sa ui ia le e mi tiese e roi ngā o me ka o kakanga sale la hape o mai makaka e iroi isu ele kai pongo le kapa ah daura fa pipo a papa a miole ya le pe mai ele em sna ka a miole de lo ya ko
0: ku sala ngo ka umala ran sa u tai
1: ma pu a e si si a ko ku na ta le ai ku fa ka ga mangule ke nu
0: Di nerf talor.
1: Dia mai le mata ye iba. Poi pusuto.
0: Maya.
1: Kita lang ai su.
0: Maya.
1: Jadi saya mau yang itu.
0: Oh ingat apa yang baru?
1: Kalau itu mau.
0: Lepas final beli saya nombor iya mak suai. Ele istana time itu.
1: Nasa. Nen no tro fa to in affirmative se pa ta di se. Moa o le room my to fu ko lu su to.
0: Tadi ma ya iron wood. O to to a rona.
1: Sa o ko ko a rona.
0: Sa o to to a rona.
1: A le le fu fu ma yai.
0: A le le la urang fu ma yai.
1: Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas. Ngas

0: Tau nama.
1: Ia orang sini mudah putih lagi ya, ni po.
0: Tau nama. Orang sini mudah mudah fanga.
1: Ia, walai. Oi, oi le angin kembali oleh angin dia piko siring ngah kembali. Oleh angin boy ya piko siring ngah walai angin malap. Oi le angin.
0: Angelu pito sili ona tamai, pito sili ona aulelei, angelu umalava, o aile angelu.
1: Oye ingora, angelu.
2: Ode me angelu deo, ua pai ngonge a saka.
1: Oye lo ingo angata, ole angelu a pito sili na tamai koe lalele.
3: Lucifelo
1: Lucifelo ia maro ia gasta orkali ia un fa un mailo fisidi stem po maro la pasta
0: maro lo mole mano oi oi io ari microfono Fe ngai mau aile le kalanga i Arusero Angiru aurele i
3: Ia ai
0: I Arusero
3: Isfelo Ai mau aile Kutang ngai ngapo umal fe ngai ngapo
0: Fe mau a mer kusiro fe ngai kau
3: Ole kampo ya kun pesindi ya emmo
0: Cisa nomi
3: Esau
0: e fio mai le ali ilon ko sa.
3: Fio mai le ali ilon to
0: sa. Yo le lua. Yo le fia.
3: Yo le lua o le ngai pa makala mai ei.
0: Ya o o le mo mai le tari vai nga luna lua o le fisi dia. A le uruai o le mo mai o le to na fua mai o le toto a rona a le ale la au po le fua la o la au na fua mai ai le toto a rona na re si si le lo o ma si le se si le emo si le emo e ale le mo mostar si le emo
3: anda kaba
0: oi la fara kwat tosa a su tosa le mo isu lu tosa
3: le lu lu
0: Yo lo lua. Ia o sile tatu pokalama. Lea to e sfumo le fa minute. To e sutoru minute o nata leo lua. Ia lea la umoho tatu pokalama. Sila lea tatu pokalama. O ai le tangata le sa faile na tonga suka amolo. Longa nei. Tu mau oni mea lelei. Ano ka tafu mai mea whaingata. Ole fili ua sa ua.
4: Ae sa ka iore su ka molo lo ngunga ko ngā.
0: O ai ni tangata la i tuspa ia sa whaile ngato ngā su ka molo. Sa ka iyo, se se. Nga ele sang su ka molo langa e uru su ka molo se ai ngā.

0: tangata na sa na ola ilisi ilisi nu ua ilisi nu ua ayaru la unga ilisi ilisi la mese yo i emu sila emu
1: de
0: la tuen la sa ua fiume i su sili a ruai ora le fuol o toto o arona sili a Dat mo grabe o ile kakareng fai ngusu kwa su kamul. Ta no mai.
2: E ala o kali bisi di emo.
0: Jose.
2: A emo.
0: E ale ale tali a amrai fono emo.
1: Di
0: ese. Ya. Ol fainga imun me se selo kali imun afu.
1: La wing e fra en kwa ya. Wa la go ba kwa la kwa. Kami kwa fi me su i la la la la la la
0: ka un efu la kiki ala ro silinga o e sili ma yele sino ngalo le ta bu ta nafta la ile ma ye ta bu la ma ye ma le fonu ma yele ye fio ma ye su mo tanga ta umma ain na maliu mo tanga ta umma ma ye vo isi si fa opunga ah al me sa o ia ava petas fa nga ngar upule ele is ele a nga re fo ma i mo e malolo ele is a u yesu mo ya mi oto ol fsila o ila tak ta mi oto lu de miren fa tsau nga re yesu u sa la fa tsau nga yesu ala e o ilo uma tsant nga ka ka fa fia mi o kongule ka ka fa fia mi o kongule
2: Emo.
0: E vou ringar meu com o faqui gonga lo qua. Ah.
2: Tá olha lo o groove.
0: Tá no mais.
2: Emo.
1: Ya, ya.
2: É lá le que se alo mio mo mo mata o papá foi o pues. Fulu one o fulu van.
1: Ya, ya, isso é da cara maia. Tá o filme.
0: Tau mai.
2: Atan mai ala pom.
0: To iba minute on ta le o le tula e lua a uma loa ia su en altusia. Amara e fono e ana pe ora yo tari o tatu sini.
2: Ole tu e mombo fonto tu e.
1: Mai ne mombo.
0: Fio i fo mal langi de ali la. Mm.
2: Mal la langa pe le on pu.
0: Ia tua tu rola i fai visiri fai militari. E mo fam tara militari o lofisi.
1: Ia. Ia. O le kari ala lofisi. Wa raka o ka kua fia mai e su. I le sa o le ono kua sa. Fab na raku. Wa. Fab na raku mai. Ia ka ako le ono langi. Ia. Pea kari nga o le fab na raku.
0: Fea la kusinga mo o ero u lofing alongo.
1: Ia. Se lo ko se lo ko se lo ko me ko se lo ko sin wa le po ra le ko o ko foi mai
0: ya ya
1: sue mai sue mai sue mai
0: ga sa wa pa ma ga mai yo ya sue mai le ku sin mo ele o ka ringa e o foi le si de sam o si de sam le foi mai e sue mai le ku sin po fer ku sin ka o mai e rus fer o le lei ma ya
1: wa wa fa mai
0: mai ya ya mai fono
1: Wa la fa bairari, i e le kua. I e le sau lo kua sa, e sau e fa manga, pa, po la kumai, pe la u...
0: E yo se su, e mele kusi ngai mo oira u, a romar kua fio ma i e su, a...
2: Alo.
0: Wa fa fa manga, a fe fa manga, lo vinga la, o ngai fa kau kala ngai e su, e fio mo ira ngai pa ia. Pea fa fa manga.
1: Ia la, fa manga,
2: Ula o kali e. Kaunga e lewa e atu pe ala. Isi pesi.
0: Lava e ala o kali.
3: Mano, tem. Oi, oi.
2: Mua, mua te salo nia fa. Oi upusu ono su van. Awa e fio ifo mai le langi le li ilava. Ma le alanga ma le leo telo le angi lusidi.
0: Emu, ah, favorito.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, sí.
3: Aló, Emu.
0: Ya, maftai. Ya, maftai, el oficial y el ruay. Olse Kati. Olse Kati. Olse Kati, el fuo ahí, toto a Rona. Maftai, ya, tu Iron Wood. Olse Kati. Ol fuo, olse Kati. Oile, oile, le cacaren fairon con azucámolo.
3: Oile, le Tone di yang pasal semua macam semua, macam lahir. Yang pukul dia, yang pergi pergi ya kami tu. Mende aku mau pukul kamu.
0: Ya, lele uat coy luar minut coy, lele coy lima minut je orang cale al luar. Ya.
2: Dia lah ofisi.
0: Lah ofisi.
2: Upu bem mau hai.
0: Oi, tio tio lá vai upu mau hai. Tio lá vai lofi.
2: Ne langon el nule alang al fi tia pole alang al petangis.
0: Ne langon el nule alang al fi tia pole alang al petangis. O fea tu si mau hai. Ya mai lo tali lofi di wala fa umudat kran.
2: Vafonga.
0: Ya, vafonga, vafonga ri.
3: Yo.
0: Ole tadi mai marasi dia mtu avao pito usili mo mor tu pum ta pus furu pe lu sul fitu
2: Ole vizinina amin
0: marasi dia mtu avao pito usili mo mor tu pum ta pus furu pe lu sul fitu Tupu o Yerusalem. Lo pula le fsi le tali lea.
2: Tali el fsi.
0: Ese ya no mai.
2: Ese lo e tou. Fai upo skup tou. Mule ilonga le nu le leo le alanga. Le fie fie ma le leo le pata angisi yo le nu. Awa sa a la langa le nu le alanga tele. Wole langona atu le leo le le mamau.
0: Mana ya? Tari Iron Wood o Solomon ea sa faila nga ko nga suka molo. Ya, ka ilu pengu fachi ko nga suka molo Solomon maybe. Are a profeta ingo ya Amosa le te faya tu le sidi ya tat pokal. Profeta nga ingo ya Amosa. Ya. Devo mo metari Siria. Mala fono ya lo tsadi mel Siria le wai. Ma pso na e fojo fshidi.
4: Le le faro.
0: E ya le isa fshidi ya le rawo o mo tsadi o tsadi fshidi fa mo yeta to.
4: Ona bo le fshidi a lusfer.
0: Le le fa mai o fshidi a sempo ai de angiru pito o le lei. Aule lei ya lela sautaria amra fono o lusfelo alela le tefsi e to pola fal tusira mo wai
4: Isso é sulfato.